0: Mo wa ni yara ti baba. O ko yawo mo mi wa ki gbe temi. O ni mama mama mama. E jade e jade e jade. O ni kilode. Kilo sele ya bi ba. O ni mama e ma do. Na ti na debe. O ti ju omo e sile le wa mbo mi le lori. Ah mo ni kilode se bi omo de mi o eni e le wa se to po. O ni ngba to nde ma tu. O ni se lomo le ti da fun. Mo ni o wa mbo mi le lori. Wa mbo mi le lori. Mo wa wole. O lo gbo roro se bi oba to wa lo mi nle ati omi se bi oba to wa ni ile mo wa gbe fun lo ya je ki nle ni o ko ma bu ororo yen si lenu a wa gbe ororo yen si lenu a wa fi pa gbogbo are a wa fun lo mi yen ngba to pe mo lo ya mo mu aso atoja wa pon ma te sile bayi o ye ko to bi ogbo seju leyin e o sa ti se kokon yen gbe se kokon fun o mo ni ko ma o ni ko ma toju o wa gbe pon ngba to ma fe oni mama oni omo yen si se mo ye si ke oni o ma kerin ala e lomo mi omo mi o so fun tori le se bi oba ni mo lo bi mi te no bi mi le ni kokon olorun se bi oba ma fun mi lewo oni abo ma pe baba o ma pe o toli ana lo lo o ma ti pe toli to ba ti pe ni saye ma jare e de ti ma gbe sta e santa 13000 ile baba se bi oba ti gba sile omo ni oleku ala eni wa lati gbogbo wa idile wa gbogbo atode n lo si church se bi ota market ala eni gbogbo ma je o a ni ko ku o omo wa oni ku o omo mo wa oni ku o moto to ma ni agency gba to ba ma ni ona ali ba o pade o ka ni edu mi ti du pe ma se jeli si o
1: hey so pe oluwa
2: oluwa na
1: ani yanu temeda
2: ani yanu temeda
1: mi ra bodo leri o
2: bodo leri o
1: oluwa da mi lo
2: oluwa da mi lo
1: in the name of Jesus
2: amen
1: wa ni testimony
3: we have testimony
1: wa ni testimony
2: we have testimony
1: wa ni testimony in the name of Jesus gbo eyan mo lorun oni ni sunday dipo won na san ore
3: make sure you pay offering
1: san da me wa san ore
3: pay your offering
1: ati da me wa
3: and your tithe
1: awon kan wo ise pataki
3: all this is a very important these I can see is that can see
1: wara anuba so pe mara anuba in the name of Jesus wa ne testimony wa ne testimony
3: write the account number
1: 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni Fourth Bank Ekeji
3: 50128 80
1: Chapter 37 verse 7
3: I bless you.
1: Happy birthday and happy wedding anniversary. Happy birthday and happy wedding anniversary.
3: Let's check the name of celebrant. and envy. That we have here.
1: Today, Joseph.
3: Today, Joseph.
1: Happy birthday to
3: happy
1: you.
3: Happy birthday to you.
1: Eboluwa Zainab.
3: Eboluwa Zainab.
1: Happy birthday to you.
3: Happy birthday to you.
1: Karim Akintude.
3: Karim Akintude.
1: Happy birthday to you.
3: Happy birthday to you.
1: Lo Kojis Wara Anuba. You the Darafun. Na Ago Mejo Nigeria time. Ijapadi.
3: Let's assemble.
1: Pataki.
3: It's very important.
1: Ago Mejo Nigeria time.
3: Afẹ
1: gbadura ni. Adura lo ngba. Agbara o ki gba.
3: Lo
1: Kojis.
3: Ogo
1: ri ajade. In the name of Jesus.
3: Amen.
1: As
3: and power of God will bless
1: you. God bless our prayer.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
3: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
3: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Amen.

ke bi asigbe ni e ta lo ni ki fi lo bi pe ko bi eleyi soko wa ni esin a ma pariwo onkan ina lo ma ba re ja onkan ina lo ma da re lohun onkan ina lo ma ta so onkan ina lo ma yodi onkan yi na ne be ni to ba gbo pe dakun o ah en kita ni en koko mi se kon je pori e fe buru fe madam sho ba okay ori mi o tun koko mi imi o ti lo le lelu mi n fati gba e yo ba di wahala iru awon nkan wonyi ma nje ki ife yo loko okunrin ni madam de madam o ma je ko dabi wipe ina ni o ma dabi e ti ri bi ton ti wi ibalubi meta ile kan na ton fi egbe won kegbe kegbe kegbe ton wa dana si e mo bi na se ri apere na ja na mo eh malu nla meta won wa pe se gbera won won wa kan na si won sun le kan na e wo agbara ina yen bo se ma to bi e se ri niyan ma enu ile dadi yen inu ina ni o wa ara ni won ojojuma ye ni on pariwo ye iwo lohun ki lo to wa wo mi ro ti mo lo si number mu bi ele dadi e si number mu o e be ni e si mu formula to e keyin lo le ti get madam dada en ba feru won yen e mo gbe

Ami, the virgin pinula, hey, Jabami, hey, Jabami, bay, and let me go myself before you don't say so. Hey, Jabami, bay, Morogo, a rogue, rogue, willery. Kinesso. Therefore, fa, I be seeing a fine lady, Lori. And where that way, the Carlos Ocalo, in thank when it be out, okay, no, poor Joe. Number one, no bay, or do you know what I'm doing? Kini madam nse fun yin se wa ri eyin okun to je pe e le se daada lori bed mo so fun yin ni jejo olodun ti fun yin lona abayo e pe mi sori 08074805574 08074805574 e le chat mi lori WhatsApp eyin to je pe e le se keke daada mo en ni bi yawo yin te ba fe sabai e mo bon se nsa mo e kan ma se bi en ti san goke e ma se bi odo yo ni e kan ma goke e ma se boyo boyo e ma se beye beye e ma se rin rin rin ko ti yeyin e pe mi sorry 08074805574 ona bayo ti de e le sa madam dada won a le gbadun yin an godi mo yin ko kakuku ni be ni e ri pe won ni lo ta mo beyin na se se kini yo da e kara ma si ki aje e mo se kini yen e mo se bi pe se na fi royin pe o wa se die o jojo na o de se die o de se die nkan to ye ke se ke ni te se fun gan kinu edun ko dupe lowo yin gbe ba se tan o babe thank you so much I really enjoy it iro e kan sa na ni boyo boyo boyo boyo la ni seju ke wa ba e ti jadanu e sun jadanu na ba e sun lo bi oku ti lo temporary e sa sun lo pada sibe na ni e tun ranti nkan kan mo ti le o fi mo ko si sere kankan te fe se eyi oyan e le fi sere eyi enu e le je eyi aran e le je eyi irun e le fowo kan eyi atelewo ke fi sere iro ni e sa wa boro gidi be ni be na kede lobirin mi ko ti e ni action kankan ko le soro aje ko le pero soko ko ni ajo kankan e sa su kale boro gidi na ati so te ba ti je pe nkan so yi na le sa n gbe kale e ba ti fe bere re bayi ma yen ti mo bi te ti fe bere o ti mo bi te ti pari e ni suspense kankan e ni surprise kankan lowo. There's no suspense. Any, ko si yen be, ko si surprise kankan, ko ni yun be. Any style kankan, wa nenebu, lori len, lori kon kankan. Pe okay, mo ma hon wegbo, se o se se ke yon ma yata an to to ni. Se o se se to to ni, ke yon ma yata ni. Rara, tori pe won gbe yin de beri. Awon kunrin kan na tun pe mi o, pe anti tola wa lade bayi o. Se ma ti wa lori yawo mi ti mo nse bayi, o ma pariwo, kabiru. Kabiru, easy, Kabiru. But you know that you own to mbam soro, you shall allow you. Kim be rembi oti de Kabiru. Awani kwe, mga ba akparitan. Tawa ni, ah babe, why now? Oden kwe Kabiru. Tani Kabiru. Shemi ni Kabiru ni. Ah, no. Ero, mudaru ko Kabiru. Nikba wuni ye. Ah. Babe, on paru e gan mani, to paru pe, ah, kebi, easy, ani, are you for real? Ah, I beg Jare, stop it, ani, ani to turn myself fe, I'm serious, to turn now. Kabiru lo on paru wo, Kabiru, ma e lo wa se fun lojo kan. Nma to ti wa ma se, ba en te ko ma deny, ki lo wa se, o lo yan ra gbe fo hun siju ko, ni ba ti be se, ah, kede ka kene kwa, ah, gba. Olo ra gbe si bi ori bedi won oni ma tun se bere bayi o no mo ya ade jona oni ehe oni ma won se tan lo so pe yes ade nte ni Kabiru ni ti jeta oya olo so pe no lai oni mo je play fun ni boya o kan o mo skubi o ba ponle jo tori olohun jo dawi jibi pamisi ma pamisi tairu nonsense wo wa ni e kilo fatimo se so be yen Kabiru bi bawo mi o men ton jade mi o mo Kabiru iwo ni kono lo wa ni life mi mo le lo mi le lo mi o me lo mi jo sanu mi o me ni kokon jo tori olohun okay just shalaye fun mi ta leni yen nbo lo ti mo ri bawo lo se ba e soro se di jo rin ni se on date eni anu rara o olohun ni je ba mo ma date Kabiru ni ma to wa nu le fun mi ko no mistake ni o ah iru kini yen Kabiru bi bawo eh o mo nkan to sele mo wo yoruba movies lori
lori Facebook mi ni de mo lo si YouTube no mu awo kabiru go ni guy buruku to nse wore no film mi e iyen lo ti wa no brain mi madam olo ma je fo yinbo pera yin lole ko ti ye yin in ta npe ni fe ife ma farada nkan ife o ki n paro ife ma ni otito sugbon o elomi na to so to foko re o gbe pari ni o ma paro fun mi so to fun mi oni so to fun o di wahala tori po de so to fun o di wahala a o gbe okay a ma worry alaye ma worry a no o ni problem wo iro e ma ro bi ojo ni o ti yeyin beyen so gbogbo awon nkan patapata in lo ni ona abayo kini ona abayo e je ka pajo to rironu piwada e ma lo si ata ilujara ni agbaye ojo po Facebook e lo se awari @FM105.5 Ibadan e like e love e share comment yin ke de je ki o ma gbera e ma ba wa pin ni mewa eni kokan ni ejo edakun te ba ba wa se bayen yo le ni tumo dada yo de le fun wa ni nkan ti a fe ejo oju oni ti yin lase ni owo Olorun oba oya e je ka lo si oke lohun e ko kale.

0: Religion is not meant for the fool. It's not for the wise. Okay, I got this My guess that was the end of the marriage.
1: No party.
0: Abi,
1: bo se jara ni elo ah te ri pe kini yan na oyibo bodi e o ko le kuro 0706949 3000 na ni joko to se be to ja si kan ni won lo abi 0706949 3000 tabi ojoko wa ikeji yen 0701447570 ojoko yen 0701447570 at 0706949 3000 ojo opo to wo ile agbara niyan ni ati ayelujara awon eyan wa nbe ati won fun wa ni ati jise enikan sala yoro si apa bi won ni edakun e kale o atokun eto e ku ise takun takun oruko mi ni dele adesope lati new garage nilo ibadan ani akiyin ni 0901681 beni ojo opo yin o ti re 0706949 3000 o na ni ojo opo kini yen jara won tabi ojo opo ikeji 0701447570 tabi ojo opo ikeji yen na 0706949 3000 and 0701447570 o na ni ojo opo to wo ile agbara e ma gbianju yo ja si ibi ti a fe e sa duro pa sibe tori pe eni ti ti o ba su onikan na lo le se kini lo le je nta gbin gbin yes e ma gbianju re sibe sibe na ni e ma se kini e ja ma gbianju e ka jo wa e ri pe nti a n pe ni igbeyawo o je nkan to je po ni agbara o nti a n pe ni igbeyawo ko n se pe nkan to je pe iwo se ti e emi na le se temi na kini to wa nbe gan kini wa nbe ta wa riru e ri gan kini bebe to wa nbe kini to to sele nbe kini big deal no ko si nkan ti o sele ri o ko si nta ri ri o hello
2: hello
1: e kale sa oruko yin ati bi e ti pe wa
2: o pe la
1: e ya won ri 0706949 3000 o na ni oju opo te ma ni anfani lati le ro mo wa a le gbadun ara wa daada 0706628 eti wa lori eto hello ya won re kuro nbe awon joko yen ja ara won sugbon gbo ba ya e kuku duro 0814702 0810572 0812762 awon yen po ni oju opo yen e nji jadu e mo ra yin lowo sugbon ni balaya ko wa wo beni 0706949 3000 oni ojo opo to wo ile agbara hello
2: emi laye mo wo
1: ai laye wole looto o se wa
2: ya laye
1: baba be
2: alaafia fun odo
1: alaafia fun mo baba nga baji me
2: ka de gbori afefe
1: o gaji le won kaba kaba
2: Ogaji. Ṣé ní kò tí olókìtì bí ọbọ o? Wàláì, kí àtúnṣe sọ pé ó ń dá ọta òkìkẹ ọkàn, ọbọ ti ta mílíọ̀n.
1: Ọbọ ti ta mílíọ̀n.
2: Ó ti ta mílíọ̀n. Bẹ́ẹ̀ ni tó yín ṣe rí. Bẹ́ẹ̀ ni kan bá lóun pìrìsẹ́ńtà, kó tó máa ṣe pìrìsẹ́ńtà yẹn, 11%. Mo dẹ̀ kí lọ́pọ̀lọpọ̀ àlùmá gbàdúrà ní jọmẹjọmẹjọ.
1: Ẹ ṣe gan sa.
2: Ẹ sáà ń gbàdúrà ní gbàdúrà ní jù bẹ́ẹ̀ lọ.
1: Àmì o àmì.
2: Àwa máa ń tó lé ni o. Àwọn ò tún lé o.
1: Ara o.
2: Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá fẹ́ fọ ara rẹ̀ tún lé.
1: Ó kù sọ̀wọ́ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni.